So she's seen for now, no snap ng lewan pa abiyang pa siya ka program Music on the go ka benda ka bahal ko mga lokulor mo ne bangin sa wan pa abiyang pa ka po prasa po ti upar lok siyong PRJG lawan pa abiyang pa ringkat gijing rong ay kibabang with yang kerman skam ba gijing rong ay kibingin niyo upan pentem ha ka benda ka bahal kinda pinkman if higi parlok kibig ban snap yaga nga radio station gajungi ti higi nga po ni klem na pun slam show yaga ka por gajungi ngini yo abaniya sedang no yaga benda ka bahal daga jing ruai nong na bari ga ni jing ruai nong na larwai di bis emle bat ka kinhon ka jong e

Okay, parlok wei ke jubab ngala yo hang ne kak tien lai pos em kamod ka ken hun jeng lai pau tu li ki hima ki bodon hari lom khasi okay e ba na na law so ton nga tharai phim yo bha ya ke jingkli ka long kum ne ba ha ka wei ke shnong ka don ka ta ka jing pang ke shori ha tienang ta pa de ka ta ka shnong ka lak lumar us em ula ong ulak ong bala da don mano mano bala ban penjem ya kata ka jing pang ke sho te unsa ai busket na pedeng kita udon uwe ukena u ong bala da la ban penja ya kata ka jing pang ke sho da ka ba pen dan kam ya kata ka khet ki lai pho siem okay ban penjem ya ka jing pang ke sho ri don kam da ka khet ki lai pho siem te ke ai kata ka khet ki lai pho siem ban penjem ya kata ka jing pang ke sho okay ngangai menta filayo ya ka jing kli ya she menta ban ngi pha ya ki juba how can dai sa prasan i wei not at lai i wei ken mau ka ni ka dei ka fun unlimited okay ka jing kli pat ka juba ru ka long kat kum ka program fun unlimited okay parlok yai sa ban ngi ngi ni snap sa ka tu ka ni li ki jing ruangan sa wan pha ren ka bat ki juba ki jong pi

Likely ki jawab hang ni ha ka fan unlimited yes let's see ka dan ka jing deng ha ka network te to compare nga dang yo ki jawab ki jong pi hang ni ngan puli no ye ki kumba ka long kini we ka hello RJ nga shu tharai mo la bandai us im hi un wat ye ka jing pen kwat from kong pi mar banyang ku le shu won kong pi mar banyang tang ba kata kampate ki jawab mo Alright, so kadi gawai bat jing e jing keli jong pi te menang perkat syu kadi ke yang mana syu jubab keluar mo okay kata ru kampat day ha syu apa pen jubab mo ngan syu ongi pi ba ken mau ba kadi kadi ke fun unlimited te kabasok ba ke jubab tang ba kaba e pat men perkat okay te sa kadi gawai kong Jubab biang lada day ni day ngan sa jubab biang mo la day ka kper kebane na ni ka paddy field. Okay, kataru kampat day ba na? Alright, oh, kini kawai pada ka message kebar request jing rai. Pila ban request jing rai shibit ha kapor arshi teng mo. Dia kata telisa ke jubab, dia kempat yok ya ke jubab ke badai. Okay, utau kena uang ban penjak ya kata ke jing pangkis yok. Dan kam da ka ket ki life house em te ka ek da ka ket ki life house em yes yai persyang bar yai persyang pa ye ki juba ki jong ki hau kun dai sa frasa ni wei not ar lai wei I wei shibet nda ngala ai pa de ki juba pen chang shish up le an ka de ka ta mo okay te dang yai shut ye ka jong yeng ka jong pi kat ba nga ru ngan nang pen dem jing ruai nang ni Na studio Akashvani FM Jongpi, Shispa Live Point Real Megahertz, Fun Unlimited.

Okay, selamat pagi yang kita jumpa hang ni. Good afternoon, RJ Carey. Ngati ngong. Day kata ke kahima ba usim usen syar ken lada day ngan persyang biang kublai shibun ikong em siliang. Okay, kong em siliang kumno kata kahima ga ba usim unsen syar ula ban penjam ya ke jengpang ke syori. Okay, dia ke ay kata ke ket kilai pos iam ko bala wan pen jam ya kata ke jingpang ke shop ma. Alright, suck away for dear. Hello RJ, good afternoon. Jubab klumar bit ma tang wan melen dehi ka khet kilai pos iam but drinkat ke jing lia khuat ha ka

bakas tai undai kamya kodoshisha bawat ya kitamen kala ban pan sopla shisha kane kastai ka deka batula hatu om dekum ta nirgun no patinong la phila nyu le magna pirang la keng ban pan yong lor ki net kim tan shu ta ki wei phi dang la ban bu phi dang la ban khi sa hu tang ban bang keng kim long shu